sama tank ko lagu sax mo na di jafando dama simbu gay nda jamalu ñanga taxum ba nga ragal wa amu fa jafando fi.